0: DR Congo sun ce cutar Ebola da ta barke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da 200 a larduna biyu. A Najeriya yayin da jami'ar APC mai mulkin kasar ta kammala zaben fitar da gwani na takarar shugaban kasa. Wasu masana harkokin siyasa a kasar sun daga ayar tambaya akan masu takarar.
1: Abun saman dodori ne ta ba kuma demokradiyar kenan wannan takarar kawai kaman wato kaman wasan kwaikwayo ne sun da kaman takara ce tsakanin mutane biyu wanda ko kusa ba su amin juna bane.
0: To ita ma jam'iyyar PRP a Najeriya ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryenta domin gudanar da zaɓukan fitar da gwani na mutanen da suka nuna sha'awar yin takara a zaɓukan 2027.
2: Alhamdulillah za mu yi zaɓe gobe da yardan Ubangiji na mutane da kusan mutane 300 'yan takararmu na PRP.
0: To akwai filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu duk a cikin shirin. Amma kafin mu shiga ciki sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Bappa. Jami'an tsaro na sirri sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House. Bayan da suka yi musayar wuta da jami'an tsaro na farin kaya. Jami'an sun ce mutumin da ake zargin sai da ya tunkari wani wajen binciken ababen hawa da ke kusa da ginin sannan ya bude wuta a kan jami'an tsaron da ke wajen. Ba tare da bata lokaci ba jami'an tsaron suka marsa da martani inda aka ji masa rauni shi da wani mutum da ke kusa da shi. An dai kai mutumin da ake zargin asibiti inda daga bisani kuma ya mutu. Lokacin da aka kai harin shugaba Trump dai na cikin fadar ta White House. Shugaba Trump ya ce an cima matsaya akan yarjejeniyar kawo karshen yakin da suke yi da Iran. Mr. Trump ya sanar da hakan ne a cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. Bayan wayar da ya yi da shugabannin kasashen larabawa a karo daban-daban da kuma Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu. Cikin sakon da ya wallafa ya ce a cikin yarjejeniyar da aka cimma akwai batun sake bude mashigar Hormuz. Ya ce yanzu ana tattauna matakin karshe a yarjejeniyar kuma nan ba da jimawa ba za a sanar da abin da aka cimma. Da take musanta sanarwar Mr. Trump kafar yaɗa labaran Iran ta Fars. Wadda ke da kusanci da dakarun juyin juya halin Iran ta ce mashigar Hormuz za ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Iran. Russia ta kaddamar da hari da makami mai cin dogon zango da kuma jirgi mara matuki a Kyiv da kuma wasu birane na Ukraine. Manema labarai a Kyiv sun rawaito cewa an samu ƙarar fashewar abubuwa wanda suke sanadin lalata gine-gine ciki har da wata makaranta da kuma haddasa gobara a wurare da dama.
3: The mayor of Kyiv, Vitali Klitschko, said multiple buildings have
0: wakilin BBC ya ce magajin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce gine-gine da dama ne harin na Russia ya shafa inda ci mutum guda ya rasa ransa a wani hari da ya fada kan wani gidan jama'a. Ya ce akwai mutum goma sha uku kuma da suka samu rauni. A ranar Juma'a shugaba Putin ya ce ya ba wa sojojin kasar sa umarnin shirin mayar da martani bayan da kamar yaɗa labarin kasar ta ce an kashe mutane 18 a wani hari da jirgi mara matuki da aka kai kan bangarori na yankin Luhansk na da rashin ta mamaye. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'an lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce cutar Ebola da ta barke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da 200 a larduna biyu. Kazalika adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru zuwa mutum fiye da 860.
4: There are concerns that health and aid workers have not been able to reach in.
0: Wakilin BBC ya ce akwai damuwar da ake da ita cewa jami'an lafiya da kuma ma'aikatan agaji ba sa iya kaiwa ga mutanen da cutar ta shafa bayan da 'yan tawaye M23 suka rufe babban filin jirgin sama da ke goma wato inda suka ajiye makamansu. Lamarin da ya tursasa wa ƙungiyoyin agajin komawa shiga ta yankin Kivu.

0: kuma a jiya Asabar ne gwamnatin kasar ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a birnin Buniya da ke arewa maso gabashin kasar domin tabkaita yaduwar cutar. Ana fargabar gwamnatin mutane sun makale a baraguzan wani gini da aka wato da ya rushe a Philippines. Jami'ai a birnin Angeles sun ce ginin mai hawa tara ya rubta ne da sanyin safiyar yau Lahadi a lokacin da ake tafkar ruwan sama. Wasu hotuna da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda karafan ginin suka lotse tun da aka kammala wato aka kaddamar da aikin ceto. Rotanni sun ce akwai yawan mutane da har yanzu ba aka gano su ba a baraguzan ginin ma'aikata ne. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tumadala yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shiri kuma kamar yadda wata kilwasu suka ji a cikin labaran duniya. Jami'ai sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House bayan da suka yi musayar wuta da jami'an tsaro na farin kaya. Daman dai dan bindigar wanda aka bayyana sunansa da Nasir Best mai shekara 21 sananne ne ga jami'an tsaron na sirri wanda kuma dama an tabbatar da yana da matsala kwakwalwarsa. Karhotan Muhammad An-Nur Muhammad.
1: Jami'an tsaro na sirri sun ce dan bindigar ya bude wuta ne a lokacin da ya tinkari wani wajen bincike a kusa da ginin fadar gwamnatin inda jami'an tsaro suke. Jami'an sun ce baya ga shi dan bindigar akwai kuma wani mutum da ke kusa da wajen wanda shi ma lamarin ya ritsa da shi ya ji rauni. Ba da wani ƙarin bayani da suka bayar akan wannan mutum da lamarin ya ritsa da shi. Haka su ma jami'an tsaron ba wanda aka raunata kamar yadda suka bayyana. Sun ce an yi harbin da ya kai 10-20 a lokacin musayar wutar. Bayanai sun nuna cewa dai dan bindigan da aka bayyana sunansa Nasir Best mai shekara 21 wanda yana da matsala ta kwakwalwa ya fito da bindiga ne daga jakarsa kuma nan da nan ya bude wuta. Daga nan ne jami'an tsaron ba su yi wata ba suka mayar da martani inda suka same shi aka kwashe shi zuwa asibiti inda a can rai ya yi halinsa. Wata majiya ta shaida a kafar yada labarai ta CBS cewa an taba kama matashin a watan Yuli na bara 2025 bayan da ya kokarin shiga fadar gwamnatin Amurka. Daga bisani ne kuma aka kai shi asibitin masu larurar kwakwalwa. Shugaba Donald Trump na fadar a lokacin da lamarin ya faru. Bayan da aka ji harbe-harben, nan da nan aka umarci 'yan jarida da ke fadar su gaggauta shiga wani daki na taron manema labarai da ke fadar gwamnatin. Yayin da wasu ke gudun in ba ka yi ba nuri suna neman mafaka, wasu kuwa suna ta daukar hotunan bidiyo ne a lokacin da ake musayar wutar. Harin da na jiya Asabar ya kasance ne wata daya bayan da wani dan bindiga ya bude wuta akan 'yan jarida da jami'an gwamnati a fadar gwamnatin Amurka.
0: A gaida Muhammad An-Nur Muhammad da rahoton da ya hada mana. To yanzu kuma sai Najeriya, inda masana harkokin siyasa a kasar suka fara tsokaci kan yadda aka gudanar da zaben fitar da gwani na takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC mai mulkin kasar. A jiya Asabar jam'iyyar ta gudanar da zaben fitar da gwanin inda aka kara tsakanin shugaba Bola Tinubu da kuma Stanley Osipo. Karhotan Badma Sai Abdulkadir Mukhtar.
2: An gudanar da zaben fitar da gwanin ne a bisa tsarin RTK ko kato bayan kato. Tsari ɗaya tilo da sabuwar dokar zaben Najeriya ta amince a bi idan aka gaza cimma maslaha. Masana siyasa irin su Farfesa Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja na ganin cewa an samu ƙarin inganci a zaben fitar da gwanin na takarar shugaban ƙasa idan aka kwatanta da sauran zabukan fitar da gwani da jam'iyyar APC ta gudanar.
3: A tunda su waɗannan din an samu matsaloli da dama, kusan ma za a ce a wurare da dama ba ma zabe aka yi ba. Har ma inda aka ce an yi kato bayan katon, an samu matsaloli ko dai ba ga malaman zaben ba, ba a yi zaben ba, aka bayyana waɗansu sun ci ko kuma dai ba mutane daman yin zabi ba. To amma din ko ba komai an ga mutane a sassa daban-daban na kasan nan sun yi layi sun taru an kirga su. Saboda haka akwai dan bambanci da abin da ya faru a baya.
2: Dangane da yadda aka yi takarar kuwa, Farfesa Kari ya daga ayar tambaya akan aniyar masu takarar.
3: Abin saman dodori ne to amma kuma demokradiyyar kenan. Ko ba komai shi zai ce wani ya yi takara da shi ba shi dai ba kuma hakan ne. To saboda haka wannan za a ce abu ne wanda yake kan gaba, duk da yake dai kawai wannan takaran kawai kaman wato kaman wasan kwaikwayo ne, sun da kaman takara ce tsakanin mutane biyu wanda ko kusa ba su amin juna ba ne. Bambancin su kusan ma za a ce kaman sama da ƙasa ne. Kuma ma wani abun ma la'akari shi ne cewa kusan duk 'yan Najeriya ba su taɓa jin sunan shi wannan wanda ya takara da shugaban ƙasan ba. Saboda haka daman shi a zahiri ba shi da wata dama ta cin wannan zaɓe.
2: shugaba Tinubu dai

0: masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da saki kasancewa da ku cikin shirin taba kidi taba karatu daga nan sashen Hausa ne BBC wanda a yau ni Umaima Sani Abdul Mumin tare da abokiyar aiki
1: Rabi'a ta kabar ranka
0: to mu za mu kawo muku shirin a wannan lokaci to Rabi'a zaki soma ne ko kuma a soma daga wuri na
1: bari mu fara daga gurinki
0: to tunda kin ce haka daga cikin labaran da na dauko akwai wani abu ne da ya faru a can yankin North Carolina a kasar America kenan kin san su turawa yanda suke da dabbobi yanda suke nuna musu soyayya
1: soyayya sosai
0: wani ma sai da dabba matsayin fa iyalin sa ko da kuma
1: har gado dabba tana ci
0: kwarai kuwa to wannan labari ne dai kamar hukumomin yankin North Carolina ne hankalin su ya tashi matuƙa sosai saboda an samu wasu dawakai haka irin na dawa su guda 10 kenan suna ta gararamba akan manyan titunan wannan gari akai ta mamaki daga ina aka samu su har suka shigo gari suna ta kai komo kuma babu wanda ya fito
1: yace nashi ne
0: babu kuma wanda ya ga masan da suka shigo gari so irin abin sai ya daga hankali sosai matuƙa akai ta bincike saboda a gano daga yanda akai suka shigo gari kuma ga shi sai kasance irin kama da wakan ma ya kasance da kalubale kin gani suna ta zamewa daga an je za a kama wannan zame kuma ana ta fargaban cewa tutun da suna ta hawa manyan tituna kar ya zo ya kasance wata mota ta bige su su mutu ko kuma irin a samu mummunan hadari to ana cikin wannan ake ta bincike aka ce to wannan dawakai na wani ne daga ina suka fito ko baki gani ba irin dawakai irin kyawawa sun yi kyau daga in kika gansu ana ta dai cigiyan su to daga baya dai sai aka zo aka samu wata kamar hukuma ce haka wanda take sa ido irin kan dabbobi da kuma irin yankuna a nan Morwa to ita wannan hukuma sai ta zo ta ce to yanzu inda za a yi za ta ɗebe su sai yake suna da sassa kusan guda 10 a yankunan jihar sai irin a adana su kuma ana maganin cewa aikonu guda ɗaya ma yana kai kusan dala 25 in cewa akai za a siyar sai dai sun ce ba za su hakura ba za su ci gaba da bincike saboda gano su wane ne ko wane ne ke da waɗannan dawakai har da ya bar su haka ne sakaci ya bar su suke ta yawo akan tituna saboda hadarin da za su iya shiga kuma duk wanda aka samu da laifi to gaskiya zai fuskanci hukunci
1: yanzu dai suna karkashin kulawar hukuma kenan
0: suna karkashin kulawar hukuma kuma ana bincike saboda a gano yanda akai suka shigo cikin gari dan ba za su hakura ba
1: to ai wanda yake da su in ya ji hukunci ba lalle ya fito ya bayyana
0: lalle ya kunshi ba sai kokarin ya boye kansa ko
1: to mai da yake kin yi batun labarin wato dawakin daji dawa kenan ni ma nan labarin da ke hannuna labarin wasu kwasomomi ne da suka je suka sayi latas suka samu kwado a ciki
0: a kamar ya suka sayi latas suka samu kwado
1: to da suka siyo suka dawo gida sai suka bude kin san in kin je kin siyo zaki za a zubo a leda ne ki dauko ki da to bayan sun bude kawai sai ga kwado ya fito da rai yana ta tsalle
0: wannan an shiga tashin hankali ni ce ai ba karamin tserewa zan yi ba zan ma tsaya a wurin ba
1: to dai haka waɗannan mutane yan kasar New Zealand sun je sun siya wannan latas ne a Woolworths kuma da suka samu wannan kwado sai suka yi mashi bidiyo suka dora a shafin su na TikTok banda bayan sun dora a TikTok din sai kuma miliyoyin mutane suka kalla to kin san irin wannan abun mamaki ne shi yasa mutane in suka gani sukan je su kalla wanda suka siyo salak din ɗaya daga ciki yake bada misalin girman kwaɗa yace ya kai girman hannun shi
0: kuma iko Allah da suka je siya kuma basu gani ba har sai da suka zo gida wani zai mamaki ya kai zaka gani ba ko salak ba ka ga
1: dan su yanzu ma inda suka siyo salak din suna nan suna bincike suna san su gano ya akai wannan abin ya faru ta yaya wannan kwado ya zo har ya shiga ciki har suka tafi da shi suka yi tafiya da shi haka cikin abin nan suka dawo gida sannan suka gan shi
0: abin da nake so in tambaye ki ba wai na katse biki a nazari ba so nake in fahimci kwadan kamar kalan salak din ne kore saboda kin ga idan kalan salak ne kore to shine za a ce ban ba maki mutum bai an kare ba
1: kalan shi dama kalan salak din ne kisa inda ba kalan shi bane ba ai da wuri za a gane da a ce ila baki ne ko wani kala ne kalan shi ne kuma da abiye musu dadi ma waɗannan mutane sai suka sanya makwadan suna suke kiran shi da Greg so yanzu daga baya da suka gama duk abin da zasu sai suka dauke shi suka maida shi ta inda zai iya komawa inda ya fito kila ko cikin ruwa haka
0: suka sa kwadan a cikin ruwa kenan ya tafi ana tunanin ai za su aje a gidansu su kiwo
1: tashi
0: su kiwo kwadan ba
1: to komai dai suka iya faruwa dai an da yasa a wannan dai sun maida shi inda ya fito
0: to Allah ya kyauta tunda kin batun sallan anan kuma wani matashi ne nake so in baki labarin sa shi wannan matashin a Bangalore ne na India kenan a yankin Bangalore na kasar India to shi wannan matashi irin shi ma yana sai da irin kayan su salak ne da kayan su tumatir da sauransu haka wanda ake cewa kayan gwari kenan ko to abinda sana'ar sa kenan da yake yi to sai kasance wannan matashi yana da hikima sosai me yako a ce idan yana sana'ar sai ya gama sana'a sannan zai zo ya koma gida ya ce zai lissafin cinikin sa da sauransu sai yanke hukuncin kawai bare ya amfani da fasahar nan ta AI kirkirar basira saboda ta riga tattara mai sa alƙalama kuma inda ya amfani da wannan fasaha ta AI din zaki mamaki saboda kaman gilashi ne haka da ya dan daura yasa idon sa ko in ce dan daga ta saman goshi sai ya dauki na'ura ce haka ya makala a jikinta da kuma irin wayarsa da kamera da sauransa kuma irin da AI haka wanda ya saka dan haka duk abin da ke tafiya a shagon nan nashi ko duk wanda yazo duk tana daukar masa bayanai ana maganin cewa kuma da yake yi sai kasance ma har yana irin tafiya kai tsaye haka irin a shafin Instagram irin mutane suna gani mutane irin sai suka kasance suna ma engaging da abin da yake yi mutane suna ta mamaki irin yana ta burge su a ranar kuma an yi maganar cewa yana cinikin a awa guda yana cinikin kusan rufi 350 idan kika duba ko in ce kika sauya zuwa naira ta kudin Najeriya kusan 5000 kenan ko sama da 5000 a kowane sa'a guda yake ciniki dan haka idan kika tattara wannan to zaki ga a wata yana kusan cinikin naira miliyan 1,400 zuwa naira miliyan 1,500 sai da su suna maganar cewa kudin su kamar lakh guda ɗaya kenan a wata guda abinda ake ciniki dan haka sai abin ya kasance irin yana burge mutane kin gane to karfa ki manta wannan Instagram din da yake haska abubuwan da yake koyo ake daura bidiyon sa anan ma fa kin san zai samu kuɗi
1: kwarai kuwa
0: saboda yana tara jama'a sosai da ke bibiyan sa to sai kasance wannan matashi da ya amfani da damar sa inda yake cin moriya biyu kin ga ga sana'ar da yake yi ga kuma inda yake sana'ar abin na burge mutane kuma gashi yana watsawa kai tsaye yana amfani da AI yana tattara gaba ɗaya alƙalumin mutanen sa da cinikin sa da sauransa ko kake manta wannan AI din kuma yana dan haddaukar irin unguwa da yanayin mutane hada-hada da sauransa to kin ga yana ma taimaka AI din kenan da wasu bayanai wanda a irin wannan lokaci ko idan kina neman abu a lokuta da dama a AI to zaki buƙaci ke ma sai kin saka wasu bayanai saboda AI din ya fahimci me kike so amma wannan sai yake yin hakan a cikin sauki to gaskiya abin ya chada ya ja hankali sosai
1: gaskiya abin ya burge ni saboda haka ake so kai amfani da wannan girgirarriyar basira ta hanyar da ya dace ta hanyar da zai taimaka
0: kwarai kuwa
1: abin da ya kamata matasa a ce suna yi kenan
0: haka
1: To tunda an yi magana kirkirarriyar basira bari in je kan labarin wata mata mata mutanen mu
0: to me aka yi
1: wata mata ce a kasar Girka ta je ta nemi mijinta ya sake ta
0: to
1: bayan sun yi shekara 12 da aure kin san dalilin
0: me dalili
1: saboda kirkirarriyar basira ta ChatGPT ya fadi mata cewa bayan ta dauki hoto na kofin kamar kofi za a ce ko
0: kofin shayin kofi haka
1: namijin ta dauka ta dora ta ce ya mata ya karanci wannan abin kamar dai tana son ta amfani da shi wurin yin kamar duba za a ce
0: kofin wai kina nufin da ya sha shayi ya aje sai ta dau hoton kofin ta daura a ChatGPT ta ce ya mata bayanai akan mijinta
1: akan me zai iya fadi akan mijinta da ya sha shayin da wannan kofin shi kuma ChatGPT ya ce ya fahimci cewa wannan miji akwai alamun ko dai na kan hanyar neman wata ko kuma dama ya riga da ya ma fara neman wata kuma har ya fadi mata ya ce mata wannan wanda yake neman ma fa ya gano cewa sunanta ya fara da e to matan dan ta rikice
0: a kice ChatGPT ya hada bala'i a gida
1: ChatGPT zai kashe aure matan nan in ga miki san mata da kishi ta rikice ta hukace ta tai tace lalle lalle miji nan sai ya fita ya bar mata gida da ita da yaran ta guda biyu ta fadi ma yaran za su rabu da mijin yan jarida idan wannan abin ya faru wani lokaci zaki ga yan jarida suna bincike ta ɗayan bangaren ko su hira da wanda
0: gaske tunda ta fitar da abin waje
1: tunda ta fitar da shi so shi mijin sai ya je wani gidan TV shine yayi hira da su yake fadi masa cewa farko da ta tunkare shi da maganar yayi mamaki ya dauka kawai irin sai ta dariya ya rika dariya yana cewa irin kama tana zolaye shi ne so amma daga baya sai ya samu waya lauyan ta ya kira shi ya ce to gashi fa matar shi tana son za su rabu
0: kai ya Allah
1: so shine mijin yake fadi yake cewa dama ita ta haida da irin abubuwan champion champion matai kuma ma a shekarun baya akwai lokacin da ta je wurin ɗan duba wani daga cikin ɗan duba ya gaya mata wasu maganganu game da shi
0: ta hauta zauna
1: har sai da aka yi wurin shekara guda bata yadda cewa wannan ɗan duban da ya fadi mata wannan abin da ta je wurin shi ba gaskiya fadi mata ba so yace shi san ya san da ta zo mashi da wannan magana sai rika dariya ya dauka kawai wasa take yi har sai yanzu dai abu da yana nan da dai shi mijin ga yadda rahotanni suke cewa ya ki yadda ya sake ta ya ki yadda ya sa hannu a bisa wannan takan amma dai kin ga ta kore shi daga gida ta fadi ma ƴaƴanta guda biyu cewa za su rabu to ita yanzu da gaske kawai
0: sai su rabu sai ChatGPT ya gaya mata
1: saboda ChatGPT ya gaya mata mijinta yana cin amanar ta
0: na kofin shayi kuma kawai ChatGPT ya gane amma kin san me ba wai ki aji batun wasa a gefe gaskiya an gaya miki a zamanin nan babu abin da ChatGPT baya yi ko AI ma gaba da irin sauran manhajojin kirkirar basira nan da mutane ke amfani da shi mutane da dama yanzu suna maida su kamar abokan su
1: kuma an yadda da su ne
0: sosai za a zauna fa ana hira irin kika duba irin Meta AI na Facebook na si Instagram din nan da na si Snapchat zaki ga fa mutum fa ya zauna ko mace ko namiji suna hira sosai suna gaya musu damuwar su suna ba su shawarwari dan ni na sha ganin labari haka kin gane a jaridu zaki ji an ce wai AI ya ba mutum cin shawara ko ChatGPT irin kashe kanki da sauransu abubuwa kin gane
1: ni abinda nake tambaye kaina wani lokaci ina zauna sai in ce to irin wannan bayanan da ake zuwa ana daddorawa irin wannan kirkirarriyar basirai wai ba a fargaba kuma za su iya fitowa fili watakila ko a je wani shafi ko a dauko bayanan da kaje kalo da a wannan game da kai a wallafa ko a ce ga bayanan da
0: ba lallai su fito fili ba amma gaskiya ya kamata mutane suke taka tsantsan an yi abin nan saboda ya taimake ka kai wasu ayyuka ba wai kuma ka rika zuwa kana neman shawarwari na rayuwa ba saboda hankali dan adam daban yake da abin da aka ce na'ura ko kirkiran abu akai abin da aka kirkira zaka je ka samu kana tambayin shawarwari kan wasu abubuwan da ya shafi kai halitta na dan adam tunaninka daban kwakwalwa daban kaifin basira daban dan haka in kaje ka ce zaka dogara da wannan kan wasu shawarwari na rayuwa to dole babu mamaki wata rana zaka fada cikin wani yanayi aidan da sai ka zo kai ni dama
1: gashi dai ChatGPT zai kashe auren wata a kasar girka Allah ya kyauta
0: to sai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya gyara to ina ga saboda yanayin lokaci anan zamu dakata cikin shirin namu na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu a madadin abokiyar aikin tawara bi a takabir ranka muna godiya ni Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya
2: a gaida Umaima Sani Abdul Mumin da kuma Rabi'atu Rinka to masu rare da wanda muka kawo karshen shirin namu na yanzu amma ne da mun salata zamu sake dawo a cikin shirin mu na hantsi amanadin Muhammad Anur Muhammad da ya shirya shirin lawan na Husleman ya hada mana sauti Aisha Shirfafa nake cewa sai anjiman ku

0: To shafin turancin English na BBC mai suna Bite Size ya bayyana cewa gadon cututtuka wani yanayi ne da ƴaƴa ke daukar cuta daga daya daga cikin iyaye ko duka biyun. Sannan waɗannan cututtukan da ake dauka daga iyaye ba cututtuka bane masu yaduwa. Shafin ya kara da cewa yin gwaji na da matukar muhimmanci dan gano ire-iren cututtukan kuma hakan zai taimaka gaya wajen kauce haihuwar yaran da za su yi gadon cututtukan. To kan wannan batu na tuntubi wata kwararriyar likitar yara wadda ta fara gabatar da kanta sannan ta zarce da bayani kan abin da ake nufi da cututtukan gado.
1: Sunana Dr. Hadiza Ashiru ni kwararriyar likita ce amma fata jarirai da kananan yara kuma na aiki a dakin jarirai na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a nan birnin Kano a Nigeria. Zan yi bayani akan cututtuka wanda ake gada daga iyaye ko kuma daga dangi. To su waɗannan cututtuka suna nan muna da irin su kala-kala kuma ana gadar su ne daga iyaye. Ma'ana iyaye ne suke da cututtukan ko sun bayyana ko kuma suna boye a jikin iyayen. Amma tunda suna dauke da kwayoyin halitta waɗanda suke da wannan cututtukan to yara za su iya samu. Sannan wannan cututtuka zai iya kasancewa za a samu daga gurin uwa rabi daga gurin uba sai su hadu su fito a jikin yaro. Ko kuma wani yana da karfi idan uba ma yana da shi da yaro zai iya samu ko kuma wani shi ne yana da karfi shi ma ko uwa ce kadai take da shi yaro zai iya samu. Amma mafi yawanci an fi samu daga gurin uwa daga gurin uba su hadu sai su bayyana a jikin yara da ake haifa. Wannan ya hadu da kwayoyin halittar jikin iyayen shi ake nufi da yaya za su gada. Kamar misali ai idan aka haifi yaya wani idan su irin na mamansa wani kalar fatarsa in maman farati sai a ga yaron yayi fari ko maman baki ne a ga yaron yayi baki ko kuma iyayen ɗaya fari ɗaya baki a ga yaron kalarsa ta dan sirka to irin wannan gadan muke faɗa. To shi ne da haka ne ake gadan irin waɗannan cututtuka. Amma ba wai ƙwayan cuta da ya shiga jikin uba kuma ɗa ya gada ba to ba irin su ne wannan cututtukan da muke misali ba.
0: To likita waɗannan misalai ne na cututtukan da jarirai ko yara ke gadan su daga iyaye.
1: To akwai irin waɗannan cututtuka da yawa wanda kowane ɓangare na jiki akwai wani cutan da za a iya kasancewa za a gaje shi daga jikin iyaye ya zo ya samu yara ya nuna a jikinsu. To yana da faɗi sosai a karatun likitan yara. Sai dai mu ɗan tsakuri waɗanda za mu iya ɗan bayani a kai don mutane su fahimta. To misali na farko da ya fi yaɗuwa a ɓangaren a Nigeria kuma musamman a ɓangaren arewacin Nigeria shi ne ciwon da muke kira amosanin jini. Wato ciwon da ake kira sickle cell disease. Shi sickle cell disease ana samun sa ne idan uwa tana da ƙwayan jini masu sickle cell din nan ko tana da sickle cell din gabaɗaya ko kuma tana da rabi ko kuma mara ƙarfin sickle cell din kuma uban ma yana da mara ƙarfi. To idan suka haifi ƴaƴa a cikin ƴaƴan za a iya samu ko ɗaya daga ciki ko biyu ko ma duka ƴaƴan su zo su gaji wannan ɓangare na jikin iyaye wanda yake da sikilan sai su su zo su samu wannan ciwon na sikila. Kuma yana nan ya bazo a gari kuma yawanci saboda rashin yin gwaji kafin a aure a gane waɗanda suke ɗauke da ƙwayoyin halitta na sikila da wanda ba su da shi su yi aure. Amma sai a samu uwa tana ɗauke da shi uba yana ɗauke da shi to idan suka haɗu suka yi aure to yara za a iya haifansu da wannan ciwo na sikila. Sai sa ake yin gwaji a tabbatar cewa uwa tana AA ko uba AA ko kuma uwa tana AS amma uba ya zama AA ko uba yana AS amma uwa dole ta zama AA in uba AS ne. Ba a so waɗanda suke AS da AS su haɗu su yi aure. Idan suka yi aure to za a iya samun a haifi yara masu wannan cuta ta amosanin jini. Kuma sannan mutane suna kuskure sai su ce ai idan aka yi aure uwa tana da AS uba yana da AS ai wata kil guda ɗaya kawai za a iya samun sikila. Babu tabbas za ka iya samun gaba ɗaya su zo dukkansu gaba ɗayan yaran da za ka haifa ko sun kai goma duk su zama suna da sikila. Misali na gaba kaman ciwon zabiya a turanci muna ce mishi albinism. Shi ma ciwon zabiya ana gada ne daga gurin iyaye duka guda biyu. Su iyayen za a gansu baƙaƙe normal kalan mu irin na ɗan Afirka ba za a ga ciwon a jikinsu ba amma suna ɗauke da ƙwayan halittar zabiyan. Amma saboda ba shi da ƙarfi na wanda ba zabiyan ba ya fi shi ƙarfi sai ya danne shi. Saboda haka idan uwa tana ɗauke da wannan jinsin Obama yana dauke da wannan jinsin mara karfi idan suka haifi yara da mara karfi da mara karfi suka hadu sai tasiri sai karfi a jikin yaran shine za a haifi yara da ciwon zabiya wanda muke kira albinism to shi wannan ciwo yana sa fatar jikin su wannan baki da muke da shi na fata to shi ba su da shi a fatar jikin su zai dauki da fatar jiki da ido da gashi duka ba su da wannan sinadari da yake sa yayi muyi baki to kuma shi wannan sinadari yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda yana tare fata daga abubuwa da yawa musamman hasken rana da sauran abubuwa na zafin gari iska da sauran su duk yana tare wa saboda kada a samu matsala so idan yara suka samu wannan ciwo na zabiya din nan to su za su samu matsaloli na fata na ido ba sa gani kuraje a jikin dai da sauran matsaloli da za su iya samu wani misalin kuma shine kaman ciwon zubar da jini akwai ciwon da muke kira hemophilia kima gada ake yi kuma hemophilia yana nuna wani a yaya maza saboda ana gadar sa akan jinsin da yake kan na yaya maza musamman daga gurin yaya mata ake karban wannan jinsin amma yaya maza ne suke samun matsalar zaka ga cewa za a ce ai idan aka mai yaro shayi a gida ai suna zubar da jini har sai sun zo sun mutu to wannan yana nuna alamun suna da wannan ciwo na hemophilia wato ciwon tsinkewar jini shi ma kala-kala ne amma dai gado ake idan iyayen suna da shi su bai nuna a jikin su ba amma idan aka haifi yaran zaka ga ya nuna sai kaga din aka haifi yara maza a gidan sai su ringa mutuwa daga an zo musu shayi wasu ko an zo cire beli wasu ko sun fara girma daga sun fadi in suka ji ciwo sai jini ta zuba jini yake tsayawa ko gwiwoyin su sun fara rarrafe su fara kumbura to shi ma wannan gadan sa ake yi kuma gadan yafi karfi ta bangaren uwa ita ba za ta nuna a jikinta ba amma idan aka haifi yaro namiji to shi zai nuna a jikin sa kuma yana kashe yara kwarai da gaske a wannan bangare namu abu na gaba akwai wani ciwo shi ma da muke kira GCPD deficiency to wannan sai dai a mun afuwa wani kwayan enzyme ne a cikin jini shi yana sa kwayoyin jini su zama sun zauna lafiya yi wannan enzyme idan babu shi to yara daga sun ci wani abu nan da nan ko sun shaki wani abu ko wani abu ya taba su nan da nan sai kwayoyin jinin su ringa farfashewa nan da nan sai ido ya kore su zama yellow fatau kaman shawara to shi ma wannan gada ake yi
0: to dan cutuka ne ke nunawa tun yara na kanana
1: wa'annan ciwuka da ake gada suna nan da yawa amma wa'anda suke nunawa tun yara suna kanana sun kunshi amosanin jini da wannan GCPD deficiency shi ma yana nunawa akwai wanda yake taba gurin halittar hormones shi ma yakan iya nunawa tun yara suna kanana wanda muke kira congenital adrenal hyperplasia sannan akwai turanci congenital hypothyroidism a haifi yaro wanda yake da makoko yana da problem abin da yake dugowa don kula da makoko to shi ma yana iya nunawa tun yaro yana karami sannan akwai cystic fibrosis shi ma yana nunawa tun yara suna kanana wanda shi kaman an fi ganin shi a can turawa amma dai ana gani a nan akwai wani ciwo kuma da yake kama tsoka yara especially na kafa da hannu shi ma yakan hana su tafiya su kasa tashi su zama jikinsu kullun shakaf to shi ma wannan yana nunawa tun yara suna kanana muna kiran shi spinal muscular atrophy sannan akwai wani ciwo kuma da yake sa yara an ba su madara ba za su iya shan madaran mama ba za su ta amai su ci samun wahala su ma wa'annan yana iya nuna tun yara suna kanana sannan akwai wani da ake samu na ciwo shi koda yake tabawa sun ya taba koda sai yara su ringa kumbura su ringa fitsarar da protein daga jikin su sai ta kumbura wannan muna kiran shi congenital nephrotic syndrome to irin wannan shi ma ana iya samun shi yana iya nunawa tun yara suna kanana to yawanci dai wa'annan su suka fi nunawa yawanci sannan kuma na yi magana hemophilia wato ciwon tsinkewar jini shi ma yana nunawa tun yara suna kanana musamman lokacin da yara suka fara rarrafe ko ya suka dan bige sai jini ya taru sannan idan aka zo aka musu shayi da kaman shekara 5 6 7 to sai jini ya tsinke jini ya tsaya wasu yawanci daga lokacin da aka musu shayi da kanan ake rarsa su suke mutuwa saboda sun zubar da jini da ba zai tsaya ba jinin su ya tsinke zai ta zuba ba zai tsaya ba
0: to danne ne kuma sai yara sun girma suke bayyana
1: akwai wa'anda ba sa nuna a yarinta sai yara sun girma tukunna sun kai manyanta sannan suke nunawa su ma suna nan da yawa akwai wanda ya shafi koda akwai polycystic kidney disease shi ma sai yara sun girma tukunna sun zama manya sannan yake nunawa akwai wani da muke kira Marfan syndrome shine kaman mutanen zaki gansu kafafuwansu da hannayensu zara-zara suna yin tsaho sosai kuma suna da ciwo a cikin zuciya jikinsu dogaye haka suna dai da wasu bambance-bambancen halittu dai to su ma shi ma yawanci sai yara sun girma sannan ake iya gane wannan ciwon akwai su da yawa gaskiya sunayen nasu ne da Hausa da wahala amma dai mu sani cewa akwai waɗanda suke nunawa yara tun suna ƙanana ake iya gani akwai kuma waɗanda sai yara sun girma sun zama manya sannan za a iya gani
0: shin likita akwai yiwuwar kaucewa wasu daga cikin cututtukan a bangaren yara duk da cewa iyayen suna da su
1: to gaskiya wasu ciwukan da iyaye suke da shi tabbas ba makawa sai iyayen sun samu amma wasu cututtukan kamar inda ne muke bayani cewa idan iyayen suna dauke da kaman mara karfin ne ko rabin ciwon ne idan daya iyayen ba shi da komai shi to yaran za ki ga ba su samu ba
0: duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin lafiya zinariya na wannan makon sai mun hadu a mako mai zuwa cikin yardar Allah inda zamu zo muku da wani bacin kiwon lafiya amma kada ku manta kafin sannan za ku iya saki sauraron shirin na yau idan kuka je shafinmu na internet wato bbchausa.com a cikin shirin hantsi na ƙarshen mako wanda za ku samu idan kuka latsa shirye-shiryenmu na rediyo haka zalika kuna da damar aiko mana tambayoyinku da suka shafi kiwon lafiyar mata ta shafukan mu na sada zumunta wato BBC Hausa Facebook wato Instagram ko kuma wato shafinmu na X daga nan sashen Hausa na BBC ni Habibu Adamu ke fatan mu zauna lafiya
2: To yanzu karfe 9 ne saura minti 11 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata To yanzu kuma sai filin amsoshin takardun ku
3: Masu sauraro assalamu alaikum Aisha Ali Jaffer ce ke muku sallama a cikin shirinmu na amsoshin takardun ku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC To tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Rilwan mai akwai bodinga daga jihar Sokoto wanda ya ce a tambaya masa likita abin da ke janyo ciwon kai a lokacin zafi To ga amsar tambayar ka daga Dr. Jamila Aliyu Dukko kwararriyar likitar ciwon kai a manya kuma shugabar asibitin The Headache Doc Nigeria
4: A gaskiya haka ne ciwon kai kam lokacin zafi muna yawan ganin shi sosai kuma akwai dalilai da yasa masu dan yawa na farko shine dama shi jikin mutum yana bukatan jini sosai kuma wannan jini 80% din shi ruwa ne to lokacin zafi kuma mutum yakan yi zufa sosai saboda canjin yanayi saboda haka jini wani lokaci ba isa yake yi ba saboda haka idan kuma jini bai isa ba kwakwalwa ba za ta samu da yawa ba a dalilin haka sai ya sa mutum yayi ciwon kai saboda wannan kwakwalwan kaman tana korafi jini bai ishe ni ba jini bai ishe ni ba na biyu kuma akwai abubuwan da yake faruwa da jijiyoyi da suke jikin mutum kaman idan zafi yayi yawa jijiyoyin suna ƙara faɗi saboda karfin mutum yayi ta tafasa a dalilin haka ne sai mutum yayi zufa har jikin shi ya zo ya dawo yanda yake da amma in ya faru haka akwai wasu jijiyoyi wanda sunan su nerves sai wannan fadin ya tabo su saboda haka sai su sa mutum ya samu ciwon kai na uku kuma idan ana zafi yanayi yana canzawa yana zuwa tare da wani lokacin akwai zafin da yake zuwa ba tare da wai rana mai zafi ba to irin wannan in ya faru yana sa ma a ciki gabobin jikinka akwai wanda ake kira sinus wannan suna fuska ne haka idan ana mura wani lokaci sai kaga hancinka saman shi haka ya tottoshe yana zafi to wa'annan su ne sinus to idan haka ya faru yana sa shi ma a cikin sinus din nan sai su dan ƙara girma yasa a kwakwalwanka yana sa kai ya fara sarawa nan da nan. Na ƙarshe kuma idan ana zafi mai rana sosai in dama mutum yana da matsalan migraine disorder wanda shi ma misali wato ciwon barin kai to lokacin zafi yana tada ma mutane masu wannan matsalan da ciwon kai saboda idan ka fita waje hasken ranan nan to yana aika sako zuwa kwakwalwa in ya aika sakon nan da nan mutum zai fara ciwon kai na ƙarshe kuma idan ana zafi sosai a gaskiyar magana bacci baya dadi wani yanayi kamar a ce in ba wuta haka ko kana zufa so mutum zai ta tashi in yana bacci to ita kuma kwakwalwa ba ta so in ka fara bacci kai ta tashi ko ma ka bakai bacci mai kyau ba saboda lokacin ne kwakwalwa yake samu ya huta saboda haka idan bakai bacci da kyau ba zai ta korafi kuma a wani yanayin da yake korafin shine zai sa mutum ciwon kai
3: to kamar idan mutum ya samu wannan ciwon kai kowani nau'i dai haka da take bayani shin me kamata mutum yayi
4: na farko shine idan fa ana zafi za a ta shan ruwa kuma shan ruwan nan dama a ce yanzu yanda yanayi yake ba zafi to ya kamata zaka sha lita 2 zuwa 3 to lokacin zafi sai ka ƙara ya zama kusa da 3 nan 3 zuwa 4 lita ya kamata ba sai ka jira kana jin kishi ba sannan idan kuma kana da irin matsala kamar migraine disorder wato ciwon kai na bari daya sai ka samu glass ko hula haka in zaka fita waje sai ka saka saboda kan rana kana fita wannan hasken ranan kai ya tada ma da ciwon kai to wani abu kuma da yake taimako shine idan zafin yayi yawa zaka iya samu akwai hula na musamman wanda masu ciwon kai ke amfani da shi zaka sa shi haka a freezer ya sanyi to zaka iya sawa a kanka haka ko ka samu towel haka mai sanyi zaka iya sa shi a kanka idan zafin yayi yawa idan kuma ciwon kan ya ki karewa ya kamata sai mutum ya zo asibiti likita ya duba shi
3: to doctor kamar shi wannan ciwon kai din na lokacin zafi shin yana da bambanci da sauran ciwon kai ne yadda yake zuwa ciwon kan
4: to a gaskiya yanayin ciwon kai na kowa daban ne kaman wanda yake faruwa lokacin zafi idan mutum bai da ruwa sosai a jikin shi yakan zo da jiri sai ya ji irin kan yana sara a wani lokaci kuma zai ji kaman kan yayi nauyi ne kaman an daura ma kan nauyi
3: Dr. Jamila Ali Dukko kenan kwararriyar likitar ciwon kai na manya a Najeriya to sai kuma tambayar mu ta gaba da ta fito daga Sanusi Madattai da Magaram wanda ke neman ƙarin bayani kan girgizar teku ta tsunami to abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya mika tambayar ga Dr. Alhassan Ahmad masani kan ilimin teku a Najeriya
5: wato abin da ke kawo wannan shine yanayi na waɗannan makamashi da ake tsurawa da waɗannan abin nan bomb da suwa ne da kuma yanayi na cikin duniya ana kira shi climate change babu da ke nufi a geography ake cewa girgije to wannan girgije shi yake hana zafin rana ya shigo ko saboda irin wayannan abubuwan da ake yi irin kona daji irin wayannan hayaki na motoci wannan hayakin da yake fita shi yake taruwa in ya taru zai tafi in ya je sama can wannan girgijen nan zai dinga narkashi to haka wannan zafin ta yi yawa yanzu ya sa wannan girgijen baya sa babu shi sai zama rana muna kusa da rana duniya tana juya to zafin ranan nan shine yake shiga yake narka wannan kankaran da kake gani kankaran nan yana narkewa ba kadan ba zai narke wata ton din zaka ga ya narke kamar ton 10 ton 30 sai ka fada cikin teku sai ka ga ruwa sai haura to ruwan nan zai kumbura shine ake samun sea expansion ruwan zai karu ka samu kuma ya karu to ka san misali ne kana tafiya ruwa yana tafiya kamar inda ka san wai to akwai ocean current abin da yake ocean current yanayin juyin ruwa wannan yanayin juyin ruwan nan yana kawowa ka samu irin wannan igiyar ruwa tana juyawa to kaga ruwan nan tana karuwa in ta karu wuraren da da ruwan nan bai kai ba kamar ka sa ruwa ne a cikin kwano sai ka jefa dutse in ka jefa dutse kaga ruwan nan ya kai bakin kwano da ma ka jefa dutse dole ne ya zuba to sai ka ake samun wannan abin da yake kira kamar flood ne kaga duk wani abubuwan isman ne mu muke kawo wannan abu da kanmu shi yasa IMO the United Nations ana son a made the abun an ce net zero cash emission duniya yanzu tana son ya zama cewa maganan hayaki da wasu abubuwa ya zama cewa ba
6: shi kamar hayakin shi yake haddasawa shi ma kenan
5: hayakin shi abin da yake haddasawa shi yake yake rikita wannan ozone layer din ya narke ayi zafi ne
6: to kamar akwai yadda za a yi a iya hana faruwar ta
5: eh kamar mun nan a bangaren ruwa akwai abin da ake nufi carbon capture carbon capture shi ne ana samun facility ne ya zama cewa hayakin shi yana fita in ka lura kamar yanzu masu kona taya ya ba ana kona shi a waje ba amma kamfani tana konawa sai ta yi shi ana kiran shi acceleration to wannan abin shi ne zai rufe hayakin ba zai fita ba sai wannan carbon din sai ya taru in ya taru shi carbon din kanka gudu ne kaga za ka iya amfani da shi ka sai da shi kuma baka bar shi ya fita cikin ruwa jama'a ba misali yanzu ana kona taya in yana kusa da kai da hayaki da ka sa hannunka hanci sai ka ga hancinka ya yi baki amma matsalan shi ne komawan wannan abin da za a koma abu ne wanda yake bukatar kuɗi kuɗi ba kaɗan ba
3: Dr. Alhassan Ahmad kenan masani kan ilimin teku a Najeriya. To masu sauraro ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan a madadin abokanan aiki ni Aisha Aliyu Jafar da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya daga sashen Hausa na

0: gaba da samun labarai da dafidimin su. Sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
1: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
0: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
1: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
0: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: Kuma sauraro duka a ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan, amma kada ku manta za ku iya sauraron shirin da sauran shirye-shiryen mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com inda za ku iya karanta labarai da muke wallafa muku a shafin. Za kuma ya ku iya bin shafukan mu na sada zumunta domin tafka muhawara akan labaran da muka wallafa. Yanzu kuma madadin dukkan abokan aiki musamman Nuhu Lawal Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti, Badamasi Abdulkadir Muktar, ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.